0: الصابرين.
1: WPAT Patterson.
2: Can't get to your radio? No problem. Now you can listen to WPAT 930 AM anytime, anywhere, live online at WPAT930AM.com. Whether you're at home, at work, or on the go, WPAT 930 AM is just a tap or click away. Go to WPAT930AM.com from your computer, laptop, smartphone, or tablet, and stay connected to your favorite radio station.
3: Are you trapped in a solar contract that you regret? Millions of homeowners were misled by solar companies, promising energy savings that never materialized. If your solar contract feels like a heavy burden, we're going to help you break free, legally and permanently. Our licensed attorneys understand the complex fine print of these agreements, and we provide a simple and affordable process with a one-time fixed fee and an A-plus BBB-rated company. You can trust us to handle your solar cancellation case with integrity and potentially even recover some of your costs. Take back control of your home and your financial future right now. This is a free call, so why not call and see if we can help you cancel your solar system?
4: 800-398-8309. 800-398-8309. 800-398-8309. That's 800-398-8309.
5: I have a friend, about 50, had a bad accident and couldn't go back to work. If you're between the ages of 49 and 63 and can't go back to your job because of a physical or mental disability, Social Security could pay you as much as $3,800 a month. If you or a family member is unable to work because of a disability, call the Social Security Disability Helpline. Our team will give you a free case review and explain to you how much money you're entitled to. And you won't pay anything unless we get you benefits. See if you or a family member is entitled to close to $45,000 a year in Social Security disability funds. Remember, this is not something for people over the age of 65. If you're under 65 and can't work, call now.
4: 800-731-4610. 800-731-4610. That's 800-731-4610.
1: WPAT.
2: The views and opinions expressed in this program are those of the producers, hosts, and sponsors of this program, and not of the station or the station's owners.
6: Program bi kilen koy indil moy Omar Mustafa disi and ak Cheikh Mbake Saho fi ci WPAT 930 AM.
7: Makam ñu yar ko yarinu l'islam ki len soxla bu ko nexe sax mu jangadina bolé ci koku moy dit ki mat ak nitéen la dana jëriñ bopum jëriñu mbokam jëriñu xatam jëriñ nation ak tamen togu nak da lañu fi top def ben observation bu gatt mo di ne ci ñu waxe yar da nga dégg am ñu ko tam wax naan yar ak ci giir mané fofu nak aw fem la rek gis nga yar ak ci giir du tek ci mukk nak deug ñew nga nopi ci dafa am ño xamné dañuy jël malanam yar ak ci giir bëgg ka dekkoo bëgg ka sango nak di def seen lux luxor ci biir ku ko wax ñu né amul yar ak ci giir ko amul teggine moy ku teggi li yalla wax ko amul yar moy ku wax li yalla waxut ñom rek ñu amul teggine ñom ñi jël teggine yi baxoon ñu sangal ko pour def liñ bëgg def ñom ñoko ñak mata mané yeneent bi leena as-sakitan al-haq shaytan al-akhras ki jëf bëgg di ci nopi shaytan bu lu nga rek waye bo nuul da nga def musul su ko defé nak jël yar ak teggine bëgg ci exploiter ay nit ak peuple ba paré nak bëgg ka tuddé diiné wala bëgg ka tuddé sa famille dé lolu mo am du soti soko défé itam li yéne ci waxon moy am rek fakk dana am mbolo su tuti su ñëw ni li du dëgg rek yéne ci ñëna woon da dina yaq yaq yalla dina fi bayyi mbolo su tuti so xamné dañuy fën ci dëgg ku len jëm ku wuté ak ñom wala nga wéd len dalen manal dara ba penjum yalla ñew kon nak ku jël yar ci giin bëgg ko sango bay sharia al islam yi yalla do nga tek ko fa def lu la neex nan yalla teggin pour fu ko nit tudd ni ni dañ ko tudd yalla teggin moy li yalla wax rek dañen bokk l'islam nak mom yalla dogal na askano ci benni askan wala benni fan santul nen mom l'islam yalla itam bokk la yalla nak mom bokk la kenn dara ba alquran wax nako lam yalid walam yulad jurun ba nane ci fami sangam la bokk jurun ko bañ nane di way ci sangam yalla mom bokk la kenn kon nak dekk fen bokk la benn fan ay regal la am rek teural ko ku ci ne yow la ku ci nekut ko mala doni doken
0: nga xamé da ngay dem fi ki am lo xamé da koy considérer comme lu wé nga dem ci fenen kenen ñoo considérer ko comme lu wéru donc ñom ci seen biir sax dañuy wéddi wante kon ñom ci seen biir ay yéfer la té ñi nga xamé dañ leena gëm lañu ñu wërël lañu gëm lañu ñu dakk ñom gëmuñ ko kon ñomit wéddi nañ hadith ñomit ay yéfer la
6: tonor
0: hadith yi dul hadith yi yalla yi mais ci seen propre logique bobu rek lañ leen fekk ngir ñom ñu mëna xam
6: wa légui
0: ñom ñoo ñep so leen bolé mi wa ahlu sunna gëmuñ hadith yi nga xamne wa ahlu shia dañuy wax na ñom yoy ci yëneentu bi la bayyi ko
6: deugul
0: kon ñom wéddi nañ hadith shiiti donte dañ koy askanal yëneentu bi ñom wéddi nañ ko sayyidi ñom gëmuñ hadithu wa ahlu sunna mais kaabi wa mais kaabi wa ahlu sunna ñom ñokoy so ñoo ci suñu dëkk yi kon ñom wéddi nañ hadith wa ahlu shia gëm diko askanal yonentibi te lool ay hadith la ñu ñi askanal yonentibi te lañ ku wéddi hadith yonentibi kon ñom ay yéfer la
6: wa legui
0: di giñu wéddi hadith shia
6: wa legui señ cheikh xamna nga bal ma rek ñi xamal mbokk yi toujours ñi ngi ak yeen ak serigne bakay sako ci seen émission bi nga xamne moy denc reer fi ci WPAT 9 Touriem phone number bi nek 212-219-9695 212-219-96-95 wala nga wote ci 212-219-96-20 legui señ cheikh té Bukhari yu mom bima ñëwé over 200 years gitaw yonent bi indi hadith mi té mom légui hadith yi kañ la gennat après ñaata temps la def mom Bukhari yu bobu après ay hadith am ak ñeneen ñu melni mom ko ay muslim ak
8: ma sha Allah question ba am solo am nga li nga laaj ni manam lu ama amam solo lo xamna ñu bari sax ci nit ñi xamul ko parce que déjà li gëna graw moy Bukhari ñu bari dañu fogon ne yonentu bi da lan tok di wax Bukhari di bind ñu bari loolu lañ fogon man 2017 bi ma ci waxé ci vidéo 15 décembrement amna nit ñu mo wo dama yow dañu dégg nga né Bukhari fékéwul yonentu bi fékéwul ko féké gëna Bukhari ñaar témeré at ginnaw yonentu bi da naka ci la jup ma lan waaw ñu ma ñun ñu fogon na Bukhari yonentu bi dara lan wax mi tok di bind ma len mukk demewul non de ma len Bukhari ma am fekkewul yonentu bi fekkewul ko fekke yonentu bi lolu ben parti la question bi nga posé nak solo ci fofu la ndax legi Bukhari mom bamay dund la nit ñi gissone ben téré bu ñi askanale ko tuddu Bukhari dedet dañuy wax ne Bukhari mom te li do samay wax de sunni bi ñom ñoko wax kum sopp nga dem vérifier ko sa bop ci internet bi dam ñoko bay waxal sa bop dañuy wax ne Bukhari mom dunduna ba de wam gogo am 239 ans lañuy ndëkk gis téré bo xamne dañ koy askanalé ku tuddu Bukhari dañuy wax ne Bukhari momu deena ba deewam gogo mat 239 ans ñu ndëkk gis téré ku ñu askanalé ku tuddu Bukhari téré bi ñu askanalé ku tuddu Bukhari nga xamne kon Bukhari mom presque 200 ans après yonentu bi ci la jup dungu ba de bi deewam gogo amé 239 ans ci lañ ndëkk gis téré ku ñuy askanale Bukhari nga xam na kon presque 500 ans après yonentu bi
0: lañ ñëk gis téré ku ñuy askanalé ko tuddu Bukhari té téré bi biñ koy gis amul manuscrit amul fragment de manuscrit gisun téré dañu xey rek gis ben téré ñene ku ñuy wax Bukhari moko bindoon Bukhari momu 239 ans avant ci le déwo nga xamné presque juroomi téméré at ginnaw yoonentou bi lañu ñëk gis téré ku ñuy askanalé ko tuddu mom téré bu ñuy askanalé ko tuddu Bukhari da amul ben dag ñu fu feuy bu joggé ci téré original ba amul ben feuy bu ci joggé gisuñ ci ben nit bu wax né dafa bind jëlé ci original ba wala gisuñ ben nit bo xamné musna mo dafa wax né musa gis fragment ab dagitu kayit bu joggé ci original ba amul té li ci gëna graw so ñëwé sax amna ku ñuy wax Ibn Hajar al-Asqalani def na ben commentaire ben sara ci li ñuy wax téré Bukhari téré bu tuddu Fathul Bari téré bobu so ci déné mom ca bopam day wax né jamono bi nga xamné ci la bëggona def commentaire ci téré bobu ñuy askanalé ku tuddu Bukhari té nga xamné dunduna ba bayé ko fi ñu né 239 ans après ñu soogu découvrir téré bo xamné dañ koy askanalé ku tuddu Bukhari té amul manuscrit amul fragment de manuscrit Fathul Bari te ko bind muy Ibn Hajar al-Asqalani mom neena bamay bind commentaire jamono bobu fekkon na fa lu mat 13 versions yu wuté ci benn téré bu ñuy askanalé ko tuddu Bukhari 13 versions différentes mo am ko xamna ñom ñaar ñoo bokkon pass pass mu jël version wu koku def sa commentaire li nak moy li sunu ci
9: kon
0: li moy li
9: sen cheikh xaaral ma jël ko lobi xaaral ma jël ko lobi way bismillah
10: li moy li sen cheikh assalamu alaykum
9: wa alaykum assalam wa rahmatullah
10: alaykum jaba day daga waxtan bi
9: ano am ko la bismillah
10: alors mustafa
9: waaw
10: ya lay jaar de
9: wa ñu lay
10: kalaban
9: Seigne Gueye ñi nga lay dello ziar
10: ngay ko la ba ñu lay jaar ba
9: jërëjëf
0: machallah ñu la koy dello
10: def taw fi jaar di expliquer engagement vraiment ñu sant ko ba
0: jërëjëf jërëjëf content
10: na jëgale ko kanam ay
9: jërëjëf
0: alhamdullah yow mo ngi faal di wéttali ci émission bi amna solo
10: ma fi ci ci mom kay émission mom vraiment ñu sant ko ba
0: alhamdullah
10: wara fa ni vraiment
0: alhamdulillah
10: content nañ
0: tay ban
10: jangat
0: nga ci def
10: ah jangat tay manam ci jamm mom limay ki moy yow sa sa ki ni ko to wax bi di waxe sax sa honnêteté intellectuelle mom lol mom lol mom gëna marqué
0: ma sha Allah
10: dara amna ko waxe sax may dindé may commenter nan la ya gore vraiment en tout cas dina santé
0: waxa
10: waaw ko ko ne la quoi ni sou fekke tongue mu dum ci dem nga ah di dem la waye ma ñeu bu ko wutal fu mu dem parce que li nga xam mo nga xam moy ci kat dem la nga wax nga fi ni am yow vraiment ci terre bi am fofu ay am te dafa doy fekk nak do lu ndaw do lo xamne dafa ndaw ba nit ñeu diko dolli wala mu am lu ci modifier wala leneen vraiment yalla ni la ko bëgge ni la jangale terre bi vraiment ko yamone tek waaw kon dal xamna ne mom diko rafetlu rek rafetlu l'émission bi rek
0: alhamdullilah
10: waaw xamna kom taali yaatul sax jangat du xamna day xaw ci ndax bo wona def ñaari laaj dama xamul nak dal la mëna def
0: parce que c'est ce sujet bi bon la nek
10: wa danaka ci sujet bi la rek
0: bismillah
10: ah non non kon non est ce que dama nek
0: ci parce que waxtu yi comme waxtu yi li ci dess beug ni ak à peu près ben 7 minutes mo ci dess
10: wa ba dinañ la bay ni pir ni rek ba
0: beren d'accord
10: non ta
0: pour nous conclure
10: bon temps
0: même
10: là bon temps même
0: après xamna après lol dinañ ci mëna jot question bobu
10: ah man ke chaque mai hawa yo pour vraiment ci soyo da yag de
0: wala non mo nga ah message ci TikTok bi
10: TikTok
0: So the main chain bi amna fo meuna envoyer un message nga envoyer un message inshallah
10: d'accord
0: so envoyer un message dina la meuna jox sa numéro bi quoi ñu dégg su ko défé di nga meuna
10: voilà ñu dégg fofu kon dina bax lool
0: on ben def inshallah jere jef
10: on Mustafa jere jef yow
9: jere jef jere jef sengue jere jef jere jef jere jef bismillah kon seigne cheikh xamna ne joxel numéro daara ji rek info yi nga xamne mbok yi nga xamne ñi ngi ci diaspora bi te nek fuñu monti nek rek ak Sénégal bu ko defé
0: d'accord ma sha Allah xamna bala bu sa dafa am lu ma bëggo na conclure moy ça veut dire que dafa bari lo xamne dañ koy wax manam ku wéddi hadith ku nangam déjà wonna len li yalla wax ci hadith
9: deugna
0: lam ñu gëmlo ci hadith suñu di dañuy wax da ñoom fi len yalla li len yalla gëmlo ñoom amna lenen nit mëna gëm ci wëd ka su yalla waxe na ana ban hadith ngeen gëm ginnaw yalla ak ki manam ki surat 45 verset 6 ba pare tek la ci tek ci ñaari aya ya ci top sura nexe sax nga wacc dem ba ca aya baba surat 45 li commencé verset 6 ba verset ba suñu di ñoom li yalla wax lolu ñoom yamuñ fofu ñoom yalla fi meen yam lo nanguñ fa yam té légui logique bi ñuy wax né ku wéd di hadith ku né wéd nga yoonentu bi manam lolu dara bolé wu ko alquran ñoom dafa melni suñuy wax yoonentu bi bukhari ak ñoñam lañuy wax suñu lay wax ku wéd di yoonentu bi wa da ngay né yippal ko ñay né ñeen gëmulén yoonentu bi waxul yonent bi yalla yoni ndax yonent bi yalla yoni yalla ak téréem la ko joxone té ñeen téré bobu lañu gëm té suñu gëmul yonent bi mi rasul bi mënu ñu gëm téré bi nga xamna moy risala bi moy suñu gëmul message bi mënu ñu gëm téré bi nga xamna moy message bi mais ñom dañu gëm né dafa am yeneen téré téré yoyu nak ñeko indi suñu lay wax na da nga wëddi yonent bi ñoñu lañ lay wax moy da nga wëddi bukhari ak ñoñam ya xam suñu la waxe ñom atihullahu wa atihur rasul top leen yalla comme ñom niñ koy waxe top leen yalla top yonent bi ara ya ite dans leur tête ñom limi firi moy top leen yalla te top hadith yi nga xamne bukhari ak ñoñam indi lañ
9: ñoko indi ko mais seigne cheikh lolu sax xamna ne dafa doy war mais seigne cheikh bukhari mom nan la haditham yi comme ko xamne yonent bi jugge na fi bamu am 435 years presque 500 yu manqué koku mom
0: 500 yu mak so ci bolé dundam
9: voilà bo si bolé dundam mais koku nan la ay mbirum meuna ñëwé ba indi bon jaxaso bi ci digënté djuliti té lolu sax dafa amul sax sens quoi parce que yarante bi amul ay hadith yu mo fi indi lu dul alcorane lolu lañu top lolu lañ ko wax pour mu jox ñuko lolu dafa lek mais man dama mënul comprendre ay julit ñu lay di wax ne ñun ñep ñu nek ay julit suñu borom li la téré bi la wacce muy alquranul karim cheikh mbacké sanko yow nga ñew di wax ci alquranul karim te genno ci waxu sa waxu mam waxu kenen mais ay julit ñew di wax ay waxu yenen yi nga xamné vraiment dafa ken mënul comprendre man sérieusement xamna ni seigne cheikh waxtan bi comme le seigne gaydon wax rek bo affaire bi ki na xamna dama lay baye nga tango rek bala affaire bi de dag
0: amna lo xamne mu do ko nangou c'est impossible mais xamne rek comme li ñuy wax ma mbiru adala jugg nga fek ko fi imposer won nañ ko ni jifu lolu ñukoy doxal bam yex fi ñu jiddu fek ko fi jappé ko diiné dem ba nga xamne nit ñi ci seen imaginaire japp nañ ne manam ni ku ko wéddi ku ne wéddi nga yalla alors que lolu ça n'a rien à voir ak yalla ça n'a rien à voir ak yonentu bi mais ku déglu émission bi tay xeyna dina bari lo xamne ding ko ci bëna jëlé
9: jërëjëf
0: seigne vraiment content nañ trop hein di la sante yow di rafetlu émission bi vraiment di sante ñi nga xamne ñom ñokoy top ñep daara ji mom mu ngi nekk fi ci mamel ci Dakar ci mamel instant bi sax commencé ben comme cours de vacances yi ak képp ko xamné bëgg na indi domam daara ji dañ fi jaar alcorane di fi jang français anglais ak arab la langue comme arab bi nga xam arabek anglais bi langue bi lañuy jang machallah nek tamit ci cadre bu baax ci condition yu baax numéro bi di 77 369 0000 77 369 0000
9: jërëjëf señ cheikh mbake ñi nga lay sante bu baax di la wax ne kon ba next week inshallah di ñëwaat ci benen thème ci benen émission de la sante de la grand
0: wax na gay machallah
9: wa jërëjëf lepp yow la señ cheikh yow mom sante gi yow lañ koy délo rek yow lañ koy délo yow dal
0: initiative bi ak ci lepp
9: dem wa di wax julit yi rek ne ku dem nehma tv yow
0: la initiateur bi
9: voilà
0: sante yalla dal
9: wa deug la ku dem nehma tv ci youtube bi vidéo yi ak émission yépp mi ngi fofu di ngeen ko mëna top fofu di sante ñep rek di wax mbokk yi kon xamna ba señ cheikh

0: jam sa jour ñala nak lolu jaxal ko mu ne la ko indi fi ci fatawa ci sakko ak leer
1: alhamdulillah lolu de c'est pour wurti ci le bok ñu ne lolu ay gis no bien et dem de dama dal ci ko tan bo di ke ma len la guddi ko nek langam waye bu de dalo ci ko tan nak langam la ko nga dem dal ci le gëna neew ay seen para dama ko ke di wona ni dama fay trans et ni gëna dalo la ko lolu lek lu haram la tayitam rewi daane yep lu mel nonu len daane ñoo ko duñ avancé et nit ñoo xamne liñ jekk ko rek ci liñ mëna lek lek ko daal di wax ni ñepp ko bokk wala wax ni amna ci seen jëj def ak amna ci seen jëj dina sa bopp